ya nje. Usabi kibagi na atrasa. Kukipia na atrasa. Find that yourself.

0: mu na yakopon na mdi for so abowa ko wo di for so na urade ma mission ba e kana e ya brena so
1: yakop na resistance so
0: abetson so so
1: so na misha
2: Nova 98.3 FM
1: ni ka che ti for se se bre bit

enyina yemu biye ba yenam nsuom ene bai nanso nyakopɔ adwuma ne ewrade asem ho dɔ a ehye ye nti na ewosi ejinem eprepa ne brebonim sanse wensu bedi adanse ye ama gana ni wiase nyina ehu se ampa nyame adwuma ne ye no enye de bedi ewuntira nemum ewrade ho dɔ na da wensu menim se it has been recorded ewo asempa kanum se eda bia na ti sei ewom se nsuo toye fa nsuom abe kanya nkopon asem ewo silver ready ti wenti ana se wote ye ne na wote nyame asem ya mempem akoma ebe ye se obema asempa no asombo dia mawo se dia ye papa obofo Michael from Deeper Life Ministry ono so ama no kwai na de bia ye papa ni mfie kwani mu aye nyame adwuma che na so da sukura sempene mu papa ibadi nshira ehumu bisa na ehye ye den na achechere ye wure ehye ye nkura sa ye nkoso isanse mudi ka no ewrade antoma antwene na maamre so mu ewrade mu ti enumre yi ewrade nshira etiefo silver radio etiefo ni nyina Yabawa mpaye. Ampa. One osro ene asasi yofo. Yabawa de ene yanko pono. Enyami yebebre. Na okro pon. Ene odu pon yo yanko pono diye. Oyabako. Nani mwle wudina ni mwenyamuka. Sabo sumi ensiye yinso. Kakran kakra. Waye yadomini ya dauroma. Waka gana yina osu omayin. Na omaya sumi jye edasu oho. Silver. Radio nso ebrade adwuma ye fo nyina nkwa so ene atie fo nyina nso obo ye nkwa wuban na numre yi aso ene ebrade ye ofe sabakua Anthony obefa me so ama won sem atre akowiase nyina na won atie sem pei no won be pio na komem ama won sem no me mr ebrade obeshira sa akoma no ama wa sem sanchane so de achi bia wa kwa di graft ewe bia no ebrade ba no nkwa wuban ni shira ana madwuma so a odia chane nsa wie bred one ta dwuma ye chisa boafo obi ten nsa na obo wadwuma se wadwuma nkoso obi se ye nkwa no otu yefo a so se urade hira no isansa wuna wa na wushira adwuma yefo ena so ma wusa beba yi enye tumi nya wodene enye no bo nkwa gye kwai na one etie no atimani abuma kasampa we ni urade asem ete sesaye ne sakrabere odasani era wasi so mo mesua fo tachirema na wate me tachirema wo na wona etie no so aye nsura wei ene yasasa won kokoro fa yesu di sa adwuma we sha odia ne bonya ne wiya ene bonya ba ye oso dia fa wa kwai yesu ene bonya adom ne nti ma ye tie fo nye so ame pa adofunum sa de mri ka ka ye no ene nso awrade abie ekwa ye tisa se ne meche ne nsem ene enam bibi ba koni mieru bi nti abusua mota yachi da ya bomo de ton ho dawro no ene ebia na ya ntimi anko ne sa mofa nchai urade pa na ochi edie nim no odi chai ne ehia ya be chire mo chiru kwani aboma de ton ho so dawro ti urade sam ne monti ase 98.3 FM ana numre yi ansama urade pese ya ne ya tiefo ene gana nyina ache no ayan sama ebeboa wona esiesie ho obi wo wa de oyɛ no onim sɛ empo ebia agyene bɛkɔ osɛyim ka onye to bi wo no otia na onim sɛ saa na tie susua so no saa na tie na wagyai ebrade nhyira saafo no wo yɛ obi a okuta saa koma na ayɛ da ebrade bɛgye wo ani obi so wo a wɔn no sɛ onim boro so nyansa ntra so ti ɔno de onye na adwene sɛ de onimo no obema no kwai ama obi nso akyekyere no saafo no aya no madwe sacha no so eden wote sa ebrade hu mobo ema me ananu mrei ansa asempa ana asemtite da proso no yebeto aso no ma me fa kwanya we so na yan sha ye ho ne tie fo nkai kakra na yan kantre nipa etie ni wiase se ena na oya abrante na unya abrante enkosida
Mekai me nana akuada donyina me maame maame ne fe na akuada donyina onya okonani mpa wo mfiem wo ye kura no according to abusia no mpanyifu adi kan chese ose tete no na omude tiri nya na eden but omude mani fe ma no omo kire se na oburu mfinsia wo ha adio no 120 years jase na kama yesu sa no na yeya na ye gure ne ho isan se obenyiri yama no meye anika bebre na no ka kire yai se tama na ne ho ode ne maba wa bremu no na otimi fa efam koso pon ekofa nchene ebeton ba bebre bi baya ye kure ne ne tra ye no from 100 years ekọ no na afi eni padua no ago san oni patie ti yemubi Ghana ha edu ba bia ni pare bi kura nte yase meme ndan na etimi kanya mesam edu ba bi so etimi kasa bonte ni akasa radio so aye ebinom so so fo monnye ma home na aye na nye bibia se kai se enkokona bo anampanyin tie so ye anima na ena aye mrantie yi ye ho odin na e wose etimi ye nyame adwuma no sade ahode odi adom ye ne tie ba bebre no enhu ni sa especially so be ya baba wa ana brantia yana ye ne se obeya brantia kosida ana obeya ababa wa kosida ebusuanya sa na tie efia ntumagoni mu no menim fia ye beka se ntumagoni ti ye panyimfo wa sembi se ye nsi ntumago fi emfa hatabonten na efia bia nso mensem wom ana ntumago wom atade ne obi atade adane ntumago no aya tade ebre bi etwam e patade ne baaso pa na ni gye wo so benya bi ba sa tade na ebre bi so ye opɛ sika na wani gye ho wo boutique okotoy ana pɛ tele bi an nsabɔ na opama ho na utimi sɛ wo gye gyerɛ mu pa no sa tade no emfie bi akyi adane ntumaago sa na onipa te na onipa na ho ade wo akyira na ahode na sa ti yesu kase bi kire peter awo john chapter 21 verse 18 wasi peter me se wo se wo ya brantie yi obabo so na wa wa kofa ko a wo pe na ebre bi baba wo baba babo so na obi di wa kofa ko a wo mpe ti asema mi kan e pe se oni pa ni ba na wo so sometimes obi wa wa otutu enkwaje seda Omi am kwa sori os o safo. Mama me break kakra. Me sha kwesi afia wieye. Ana afefufra e wo yanim no. Abrante ababa wa onipa. Me sene wo yanipa. Wo ya susu kasa bebre. Ti ase e. Ana no ade ataye yi. Ana ne wa ho den, ana ne kasa yeye. Ti mo onibra ho so. Na ene ya otinya ko pa asem no. Kame ne wa. Ana twere sam se adabe teme ne no. Ebrim akoma. Ebi ana sada no aye nkwaje da de mawo ti yemududu a yetutu nkwaje seda yetutu adwen sacha seda no ye ne very careful na onipa wutime ntrase enkosi da ana so betra wo mpa ena na aye brante e kyana no aye kokora ena na aye babawa e kyana aye brewa e basa ena kohwe wo na brewa bi ana papa kokora bi sese ebra bi atwam na onenam cosmetics na osankum owonku bi a wose agye ne pa ana ne gye ho na koya sa akokra na sa brewa no nimku na koya nkuto ana pan kuto awia nkuto anemre nkuto ti ase ti e kire se onipa nature no you can never deceive nature na ebre enso wo homa odasani bi a wade bi am urade ma wo nti ase na ensem kakra me kan fa kwadwendwim se wo twa na beboa wa fa bibi firim na eneya wa ho ade kwa wo ye do betimi eboa wo ho na won kwaje na se ekyina bi no se yare bi ana emre wa bo ana nkokora bo to wa wa ma wo nsa no anka se ebra na me ya brante no bi wo si ma bra bo nyina e wa huhu bram ti enefo wa ho ade ne bi fa se gbadde ne bo nyam wate na shisha nkwa jema okra na yadia ebe buwa wechina. Alright,
ana ensebe da pro so afi yemna so pesa ye din komo bi afra adia esai gana adia esai marante adia esai mabawa na that is a message awrade pese me no yesua na eboaye gana nyina se wo man no ye wade a esai wo man no gana edu baabi na se gana ye shetu blame especially the political leaders, political parties, especially NDC and MPP. Do be no is a man, we ain't no man in ye. Say, MPP were a bamwing. And NPP for you, NDC were a bamwing. MPP for you, Nakas and I say, yeah, NDC and I'm a man, no essay. A brand new MPP is who are bam, NDC for you, Nasu and Terminal. Say, MPP for Nessa or Mino. Jimmy, you're quiet, you're bad. Ya de Ghana be jira ba bi ye ama oman no eno ma nyina ti da na kwam ama mranta nya dwuma ye baba wa be nya dwuma ye se aba bia wo position on the side aba power opposition party no sa na mo kasa nti ba e kama se Ghana tetere no emfa woni aba ye beba aban ba kọ de bia no na sa na kama se aba bia ba utwa afeba akoko ni ntie mienu a na oma na paaba ewa saa aban ne ho ti ase e woni mdie ntira ye de anya political leaders bi e na asoma ye kasama urade ti ye de bible no be kire de esai Ghana de ma Ghana senke de ma Ghana de bia na Ghana ewo ntwetwede Ghana si apini de esai mrante ye se se nowadays se won wade ba ko e kofso obi na ni dawo bia nso nim de amekan se sei otwa ewu a ekɔ so pa wo Ghana se sei a emrante ne maba wa na do so wom the youth of this nation they are dying ti ase from the ages between 18 19 20 21 to 25 early 30s no ene ewu dodo wo pa na no na maami bia ɔso ɔkɔ ayie bi ayie miansa na ma mele se ye mi ense okɔ ye no de no anyi ni wom kra no aye 27 years okɔ 19 de no okɔ 24 no okɔ 27 ye mi ense okɔ ye one Saturday na ma me no wo se asem no afi obeye ne meditation adwen dwene a no onte ase se ei de na ekɔ so wei se makɔ ye mi ense se na emu bia kra no anya mfi hye duasa ba se se wo twa posters ani ye banners ye posters ya ani ayi a menu na ye kobi na e kama ye say the youth no the way am si wu and ten time no abrante o de akwa dwendwen ababa ba o de akwa dwendwen na ne nyina no de esem rante de atwa mrante nkwa na so ten time no ne nyina no ye the bible no be kasa numre te made oti silver radio ho e wo mse nsole gugu bebre basa na network no anya problem basa na radio stations ni bi wo wa then so many say, Ebrady or Doyenti or Makwasa Yankasano. Aya Daya, who beat in radio say by the way, Ebradina, Ayosa, or Peso Tia message we. Na a bow, now far or one journey. Na what to me, when yet to me a dao. Now what to me a bow, brother Radini Christum. Na Umfia Radijamano at Meriadu. Afi Yanko Bible, Hosea chapter 13, verse 9. Yenin Kobobi or Yansa same flu. The book of prophet Hosea chapter 13 verse 9 then tell Radia yourself was it the SL Israel and say when me yakopo a Radia me yobo afo ni ADS the book of Hosea 13 9 e honi yesase afri Hosea 13 verse 9 was it the SL Israel and say when me me yobo afo ni ADS yentio adia esai Ghana ani se ye nu anyankopon a oyɛ ɔman ne nyina boafoɔ no edi asie na obi bibusa sɛ sɔfo ɛkwa bai ani afaso nyankopon di asie ɛyɛ good question sɛ obusa na anu ye no so wɔ bible mu tie ye de kyerɛ sɛ mso bɛsa yi wa no tie ase sɛ sɛ wo hwɛ enipa brabɔ enipa ne yɔyɛ atuate abɛ nipa mu ahanta ya bɛ nipa mu emwa dia wo hom dwe ho hom ane
atuatee ani atranton abani pema especially the youth mua sese no wonte ase na abrantie mfa panin nya hwe ababa wa mfa panin nya hwe ti ase adia esai emrantie bi no esai etwa emrantie ne bawa bi enkwa na so ema emabru ne eni emfie bi anu ba bi na abrantie wu aketesie wu at the age of 16 years 19 years and na adia fa no internet fraud krono ye bon abe for 10 times wo no and na abeye game ama mrantie bi mabawa bi se obi abre apeni sika na wase wasebu na abrantie se media masua computer de meti bi computer na ye nyina se be hwehwe obi account na yimu sika kodi abrantie ababawa sa abrabo se jo oya wo hwehwe onye nkyere ti se se adie fe se onye nkyere waye na eho akwatwe onye nkyere se oni penyi na che ti ase ye na ye maame nom ene ye papa nom enkokura ne nana nom bebre ukọ kọhwe eda bi ma abrewa bi wadim fie bebre ono akona ekwe owu nso owu ma ti ase ye abrewa bi dadam for the past 20 years otimi nko yi ase otimi nko ware ase otimi nya che wanyiri watwam frinsia wo ha nanso otimi ngu ana ne awofuo enkokura ne mrewa esi omoma amabunu ana ye na barasa ne kamesa ye o enkokura ene mrewa maamia wadi na bebre papa wadi na bebre anka wo twen se kono ne babe ye na ye no ene sa enkokura ne mrewa no ene esi omoma ne abrewa na osie ne babunu 25 years na mamia wadi 99 years wadi 110 years wadi 75 years osie ne ba bunu 25 years abrantie wodi ase wo yakwadwendwini ababa wa timodwini sansam we ho na modwini ho nso a anu ye be na munya firim na dia nso na moye ko sesei abrabo boni e koso wo wiase ene ye dia be wiase enti ama onipa etimi nyine nche ti Hosea 13 verse number 9 no wasi adia esewo ene se Israel woni mi ameye obuafo no e di asie Awurade obetimi aboa wo no enipa ni di asie na ekwa bai ene onipa fa so a oni Yakobo di asie sesei abrante betimi kasa me yabroga ono a oni biblia ni di biblia mfa nyame asam twerensem adia fense bible na gabi ana me no na wa me pese mbusa sa gabi eni penyi na ebetimi aye mathematician ana konsu agabi adwuma uwo preti ah ba bia wo yi efidi kasia gabi uya wo adwuma yi obi ane san fidi obetimi aye wo adwuma gabi si the answer is big no na yesa enye obi a minim yadam fo sofu bi tamane e preti abonte bebre one of the great evangelists Kumasi ya na ye preti wa afokwanta na ta na meti afokwanta efie baako mienu ah na ukọ or the say justice hotel ho na meti e nyankasa mesoa me papa akwesi donko ni fie ho na meti na na ye preti afokwanta station wa Dumas enche wa na ensuo tigu se ya se de ensuo totoi ana preacher ko ba si e twa so